0: Bo odelo ti dihe wau ti hula, wamba o wawa hula. Bo odelo ti hula wau ti dihe, wamba o papangihe.
1: Seperti si hitam sama si putih selalu saling mengintai. Seperti si putih dan si hitam selalu saling mencurigai. Artinya bersaing.